0: Riri magitarĩria rũgendo rũrĩa marathiaga kũmatha motungata ma kũgĩa ciana ĩndĩ rĩu makĩhũmũrwo thabarĩ ndaya ya gũthiaga nginyanagia taũni-inĩ ya Karatina.
1: Rĩrĩ nĩ rĩkoretwo rĩrĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ kaingĩ atumia makĩgĩa ciana kaingĩ amwe maragĩagĩra barabara-inĩ na makĩria ona maga kũgĩagĩra barabara-inĩ rĩmwe ngari nĩ ĩgũcario ya kũmatwara Karatina level 4 na ikaga ũgakora nĩ maragĩra ciana barabara. Ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno.
0: Ngĩribotera Kameme Kayuka mũingĩ kuma Gatei gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a.
2: Na riboti ya Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a nĩ yatũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa inyanya mangĩ megũkinyĩra ciĩhanda thaa kenda. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku.
3: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555.